Assalamu alaikum so tum getton bi watin gumina kilo jam di sapo kalkal jottodo ha sudu radio weti wiliande bo min nayo ha sudu radio min soobi aw sidi jodi yeso micro be hudi dabe dido ha kere technique sam we ko yang creo be raw ka ji freddy nebo amin don bodum jimta roje ayno kutini be hube sudu radio jam di sapo yar ko jam di sapo be min tino gasdo wakati ngel bodon kubol jumon be fulfilde min do taski onon bon do taski ngam nan ko jimi tammi waddan go on fadde ko nan be ci don be jumon gol dum tinawol kala mo jofu hala saro kabin technique.

0: tano dingaine haigano wai wobo se kanbo lai blam no dagano wai tambo me do tawe wundo ma ga wa mota lai blam se gaino doga le kolde lagam shawno hai bai dobo lai blam no mo se kanbo and o lai blam no dagano wai tambo me do kan da men gi wi bon lingam no ana do se ne no no wobo se be dandal me adai ma ga kolde ko kana na wi do ni kem no se bai do ro wa kanjo no sawe ma tiri wa ga binga
1: nare

Abderrahman Gademi kayak nama kayak Nirvana ini jolison gue semuanya di Vietnam na kayak nama borujudi kami dah kal dalam gue kayak nama lagu kayak misal lagu gue kayak sini kan di lomon nace jana kayak di Vietnam jolison kayak ngafri kasih di Vietnam visit ya kayak sali telerena di Vietnam jolison full gadi kayak sal kayak ini kalian gue yang nak marah main nak di Vietnam tani Aren barman ami sama zinek ni fognam gane khenam law gane law ni fi etama gusum goy na khen gom ni fi nagadi len mar gane a gane si kurjut kalam mala gane si taxi em gane gelen bon gane gane kurjuna ba e khodiga a soupe de gal fi lema tina khenam job goy mi sa kutlen goy non qafi amdala tun fi fun magat nam gane mi fam nga ngolo ko dala gom ni fi nagadi e lema ni si kame maramu Gurjuna farmalalen nisi yo gurjuka la muena me nisi hodom ga gadi gane la tema nisi makamina agusum goy misumun goni nisi mai gurjuna la mai simi marabulo naramong olibo nage awe hen dan gen dele kuma magusem de vigom ni vina gada ga me gouverneur ak en makas ka le vi gera sama yuma la le general Abdullah Ibrahim Seyam Nami burujudi kamet kalma mongo na kain jisika talamgen sali telere na sangolo na chajana Gajisa muliani fi sakaisi gala fi geranle Sangolo tila gilo fokun fi nagatma choli sogengen Kutku sala gain garlo bunaga fokun yumala unapio ena Awaka yima nami jisika talamgeni namla ngolo kai launu fi Funma gatma guamni fi nagat kalamgoyo lawa kai launu fi Lematina ma kala faytani ki waale bu kai dangi wan gain gun nafram tari meni kain naram gue yap naga mar an gain gue mvi naga tari ni mai na lo di ma main mamul ma kain la wen gela uni fi lema gusum gue na lema gusum gue ni wan gue ni kain nang siya gusa gue brim doyam falco na ma as gus enga ma na lo di kain hotom ga an kain faman ame la ukalam naga nam dala lalani kain fokman acha jamal lop nam fuli kizi kain ni si lop ni visa bu nage aw hen dan ge onjit kar tarake be onjit de vi boyona kain sa boy sa li telerena idi fok sa boy sa rasela glo fok marana cha cha kai chol fok nam tu si a sum ju glo hem lo bona kain bo fok nam kain la kai yul de kama da kain ga ha si da ira vi boy nda kai jamen dan da a kai yul de na de la gen ude burda sam doyam fi doyam gla fandi da kain fi na ga de faitani a kain si la gena la lalani pong irmai di ke semala ge mar gurju migen ge pong irmai di ge famani se li firina da kana awa hetan ge nt chada ngol di chori glo fok na so ge law ge law ni ve le kol maluma la ge pong pong irmai di ken mala ge churo ma hem dina ken chada ya la nema abdel nuti na e burujudi kame da kalma bonra na e mala wo ge ne fune fitu dala ke ful hatta misal ma jus ko hade nurezina ke la barma dum goina ala ken la barang dum goi dono na ma kal jo ge tamen samal ngal dingi yel shitu mo ge taram kaf din ge na ma kal ga talam dile bo la barnam nang dum don ditige na awa hen dan ga en tuf mong wal vi wadai province vi wadai sam yuma la jimgar gaspar ga en bo rejudi kamet kalma be chena na malam go ga ni fune lop na kai lop ga en min ga ni fla go ga di da ke lop malia li ga nga gal vi sum seti tun ka se am sala ga en lan fizi mai gal ma go du ni vi na ga chati ga en lan fizi ya na ga fizi ni si ma kala faya na ga en ti tomati sin ga ni ga en fort tu sa ga ni ga en ni si ma ga en di ko ga en ga lop mani si lu mi ga tam sum sa ti tun ka ga ti si gal ma go du ni vi na ga vi chati awa hen tan gaini afat la bara fi nakat ka digan dan nong qaf gaini gain re til nong ja til tariya gain na farmol fi abeshe gaini gain gura til namna jan gaini kun gaini magain mus ngoli jet gaini kaya kai gaini lingal en li burcha mge gaini lingal dine li ngadi filin gaini tariya gain faram gaini titun kangolo hai fun giwin leh sala gaini si gaini lom gaini telerana Gaimin kut ngolo mgen kafkaini panam gain ka titu ngolo gain mi fama kun mana zola gain fama chufok macholi zola ka ful kun go gain ko nam go lop nalam go ma lilo di ma yuma la pano mgen gain lop nalam lingo ma lilo di gain jopi gain mi sangulo na ala nisi sa gomni vina kata jam kirsiani mi fam nga
Freddy.

kirebe ngi masanong kafi ngi ngi sahlili ni vigi ahumbu ni vigi vedin ngi de dan tigia de devant tout ta me monsieur ernest jangina en isa ka tang nong kafi sami a monsieur na on refal irsi ami gen geni ngi ngi de ber ngi ngi sa ka se centre des jeunes kalmo walena sa ko chato nong kafi ki ngi de ber de devant tout ta me ala ji jina ngi ngi sa ka se kalmo gelina ja fi vigi nong kafi de devant tout ta me ama sa wa dungo sa ren de devant ka ta me awa ka en banana ngalang Daniel ben jafte fi soir non kafi yen jox ligay daf sunna ki gi debbe ni gi masan non kaf sa kais kali tour de daga jamen danda ken sa kais kali e sokolo ken Boniface Soubrina ken de devant tan o hidi David Tokan hidi Elise Mazou e gi sa sokolo na de devant tigia sa kais kali e malo ken yen jox yi ki gi di ken se bana jox ke de devant talam yi jafte valamo ken kasisu Morsia Kiki debe ni kisa kaisi gale malon non kavi kain de devant tout sa dongon bana kain anuro bisna kain su mumo le sa me unire bisna de dan talamo kiki debe kain kiki ngolo kain sa gon bana de devant tiki non kavi kiki debe kain talamo le ja la barabe na katan jam go don go me jam kujo kain sum sa gutan de len chos tiki ngay glo kam ngay musan we toyam creo hen bulum ngay me reo kaji freddy awa kayen mom yom law te min jim dan be maji roger ki ni mande le na la minano jabru mol ko ron ki lo sin dia sumata ni joy ki de be sumasa law ple bor

0: சொல்லி ஆமா காதி நீ முன்னகையோ தாரி காதி நீ முன்னவையோ
1: hagana ko jenna kal kan metege tan abar ngam nangu sondo aji hebude homu abar ngam nangu sondo ngu kuro holani ha motla mi ngi dran ye chapali ga wa wanda haga dubu ki haga raka ngada na kuma yora aji lamia ngi churi yora a wanda fada do mo ngira dai mi ngi kal kara ngi ni wanda da university ngi nyamena a handu ngi dai ken mi ngi namru gal lama nan mi ngi dawa da lawni ka jwa wanda da wala yo ngi ngare ke dan yo ngi re sai hagai yora mi ngi kere kada ye chapali ga ya ka agar lama lu ngi dai dan manga kul ministre ngi dai ke ne mi ngi ya ka kara ga ki wo ka ita ilmu yo dai dan mangi ministre ngara ni yo dan mangi na cha pol don ga ya li aje ga ya ka din ki de kara agar man ram halama ki da ba goyu han ga dai mai re ka di ri ta ilmu kal kal ga wali yan ki da ngara da kal kal aga mi ngi dai dan mangi kul ngi ka kara ga dai fodo na mur ga yan mi go dawa yo wa angara dan mur ngi kal kara mu dai ya cha pol non da se ga yo yan na din ki de kada ga mi ga un ki de ga wa ngi de kada ya ga ya ja ngu te ga ndo so dai na ru angal ngana na ina ru fikir ngana ga algo episodio que ya kenna madai ngere yo ngere lungi changa sitak yombatina beni hingadan munga kullu ministeran yo yo da yangrim ngi dang ministeran namru gere zega hedai wondo lungrim yi charga fatimi haram asil yo ngi denga dai ministeran namru go manar wa halama dingi kede hada ngel lungi i changa abakar rozi tagil dran ga kenyo nga yali aje gere dai mi ngi kede kada hinga dai namru wa halama harnga yi kam namru wa halama harnga yaru ci dayu hanga da yalla ma jama nay jama ko peter dingi kede kara yanga harnga hala ingi de dai mi ko kida jaran hogi yo ingi dai dingar ngi dran go hogi sai ga yore yali aje ya chapali ga dai chabuna ngara niyo nabal ngaji lamya ngada ingi wacho gomu yo igo habar gete ngede dan yo namur go mi go ngada yi kol awnde agir narma la ma dingaran gi chan ga siyama aga fodonga dai namur go fodonga anni kago yo hal ngi anni erni daraja ki resui fo yo mi go ngi kede ngi dengara na ma ngi kede kada yo lungi chan ga abdraman gademi yo nge hogiro sai aji lamya ngada nak ma yoro mi go ngi kede kada ngi kol yani ki dengaran ngi kol awara yo mi go delegi ngi kede yo agir narma la ma mi go ngi dai fodonga dram ngi kol limi go sendi kang yan fodonga halga mi go ngi yan ka go kol galyo dai na charan managete agra fodonga di ngi kede nga halla kol nga kombo hamni nga dai dan mangi dai mi go him yo nga ya chono dai ho kama chono bulindo dai dan ma naw gu dai nga nga dai bulindo ndugu do nalaw di yo gro dai yan natal go dai no yor ho gan go yo ga dai mangi lugu a ci lugu de dai mi go nga namur go kombo hamni nga ga yo nga mangi lugu ay go lugu re chono dai ndugu do a kege dai di ho kama dai na chege yo nge dai dinga ko mama dai na caga gar ngasondu dilaga ko le rendiga fudo cike dai mi ko yu ko la awal ga dane yo nge dai dinga dan ko na caga gar fudo dai kombo yo grelu nga ko le dirige general la di gouvernement nge dam no nga mo chan nawga gouverneur yo nge gera lu nge chan ga general Abdoulaye Ibrahim Siam nga aji lami ar churu awndu mongo yo dai na ca polmi yo nge kede kada nge en ci de ngara na may na ca polmi go jaman jeli may remi go nge kede ona pengi kula da go en ci de da yo ngayo ga da ya kam naram halama dinga halla ho kam na jugu nere dinga kede kada nga halla ko kombo hamni gre dai bonindo dan malu go gigan takso way api go nga dai ya label le nga dai kombo hamni yo dai nalgo mi go dai yu turu ngene hoy garan go dai yo nga dai dinga ca ga acono hokuma dinga mi go ngi kulga yan kide ka go dran go itangal gede yi mi go jirema mo ngi jire bago mi yanja bulindo dai kombo hamni ay placer marcer ay ngi ndo sodo kombo ben ngi gara ko nga dai din mi wada yi dano bulindo a linga nel de ga dai commerce mi ji jirema yo ngi dai dinga lungu dan go na ca ga koro dai dinga hokuma na ju ru nier bulinyo yo go mi go ngi ya ju lu ga yan ko na ngara ngi te mi go o ngi dai namur go fodang ngi ngaram ngi yan kide ka go yo mi go jama entreprise yo ya wonde dai ya churu aji jima ko adiora awnde faada o dum ngaram jangyanal chobuna awnde berni dum nyamana hando chapani ngaran kan akaniu wa ken chapani kan akaniu askaraman nge da ye chapali yoro icha mani goro dam no mamma no nga manno rijaw nga manno kirar jong mani mero boro da ya migo ngede awu fodo nga morgo ma nga mero boro ka nga dai dam no dole ngede yon kaso dai manno kidar kalkal aga manaram halama anyi parre dam no dole dole ngede ka go yoy ngede dai ngaram ay chubu bulindo yan gere boradanuma da ingrim ngi diam ngadu kullu president tanio ingrim gi cene ngan naham solkem alkota yo da idego al goda yo da idego awnde kawni ngadio dego du kuro danari arnde de chono dinge kere karanga la manayo fodoga da ya bulindo mama jano da man manno ka ku ngana ngana ingraya di chono mama mayno tayg di dinge enir ka wul ngala waya kurnga da idam noy mi ngi kede ngir namrugo mi ko kontina ngade do kal manango manno kida yo ngi da dinge da cha ngrim gi charga ashta jibrin ego deudo ko rodana rende de chono hala dadi wa day bilindo day manno ka gurun gala go day monjino dabno go dabno ngi day mamay no tayir mo chono dabno ngaram ya gre manno kire gre mani mo chala no kurum no gre halama day dabno yu migam go dabno mo chara kali ngala parro mo do kal mama no gre manno ka go agram ram halama day dingi ka karnga kul ga day mi ke ganno nga day manno ka go yingi day dingi de wala chagum ego habar gite ngede ngirim gi charga directrice ngi namur ko fodonge day mi ko ngi kanikara yoy nge day ngirim gi charga Naima Abdel Muti yoy nge day dego aji lamya ko de rawund bongor yoy day wada chapal mi ngi kiri kada gami ko ngi drango yi keren kider kalkal gede day drango yi kay kider wali ni ko yunu mi ko wa yelmo yoy nge day dego dalga daje dam dan go chobna ngade ne tamur gay ko ga kimi kimi rawali mi ko day drango yi keren dingi yi ko yi kyanami ko nga siwo ngurtigi siwo mugo disiyo ar nga daydara ngoy keran karara kalkal yoy nga daydi ngi dego dalga tamal gay yoy nga habar kete nga deyo gay la mera onde bilcin onde province go di firayo day yanal chobna nga randum gute nga miga go day namuru go miga go nga kere nga sham nga drango ye chepali ga hal nga daydara ngoy yan aga lama hiyal bor miga nga day di ngi namuru go siyasa onde dowla nga daydara ngoy yar nga day yanal kider kalkal nga di ngi kere kada nga niyo iyo dayran yo day miga nga day ikoli yom nga miga nga nga society nga day ya miga muro shab muro nga day hala ga ikolal ga hal nga daydara ngen gi kida yu miga nga kere nga du gara nga day ya chepali ga ya ka di ngaran yo yego habar gete ngire danyo day mamma charo handu gambalong lungi chana secretary general nga kula hundu province wa day lungi changa jingar gaspar nga aji lamia hayor dan ko awnda beshe yo day dan ngen ya chapali ga day yapi alama day jingar nangi kere kire ngara nangi kere ka danga yo kulga mi yo refuse ngi amaju do ngar ga yo kala hundu do langa mno yo afudo di yo mi yo un ko tanga rangi kere ka dangi chalo day al yamu day dingi kere ka danga hererian ye yo nga so day yo ing drango yal yamun ga day dan ko pi dingarangi kere kadangi yanmo yego habar gite ngire danyo mo koy mam ko lano handu a wonde daya macharo ko san macharo mo ko lano chobaya mo ko lano ndu burni dum abeshe mu migo honke kede ngi ko lale o yore chono yoro ko tala garande jew o ko rayi pa ju garande jew nga daya migo ngi ko lano nda farayo joro yukulle cilam pudego day din kirangi kere kada anna kali garango migo ngi ko lga day drango yen kide ka goyri dingi kere kada nga yo kide ngarane nama ya kulga day o ngi hog yoro jori ba yuru kabga yo day yoro ci na jaran awol kere mo koy mbalo ndaka bin technique rentonu mo ka sa tawen ni ki ga kenn ray waddo mo koy mbalo.

kabada sena kan higar kya higar haga duki haga raka ida baran mun san jena no bal tatak kada duwe inde kama nandanga ani tirna kya nara mo sayen haju gite kya higar muru mu koy mo kala ko la vele pure di be abar mun no watene homo kasir gam no watene homo aljira gam no ha halu nyani ile mu de muru mu koy mo kala ko gade halla dadio daidin kurum no ari agate yo bi yongi kede ngade gamano kidal gite yo taidaram go kurum no nari arande ndem muru ngala yongi kede ngi ma charalla mi go technicien ngi kede ki nga ma charol dungi changa sangwe kayan kreyo achal iton mo wuli ngi dengi changa mbayre ni freddy hedran ki wuli pram de cabinet technique tele mo ka sergam tan no habar ngam nang sangi yo homo awarai on di regi danten ga dung ga jarnga nam go bi jarnga nam yo ma charol la du dum ngi changa jim ta roje dunga na ta ga habar ngam nang so no tele me dinem yo nar yo kurum no nar ya dango i changa jan ku djuk dunga na ka na go ci ringa waya ibrahim mamat nana kana way gure halla dadio mi chapon no kuni ngam no gure mun no mi ngam no biya bara talam gadan ga halla ma wasi nor la fendei gara ko mani mukoy mi kala kor la fendei ara ko mani magi o abanda la fendei re ngi sondu yo dai yidan yo ma mabanda no la fendei yo ara ko mani gide nyen o ci diri herag yo yo ay ngo dai wacce yo ga wan ga ngi herero ci ga muga assalamu alaikum.

Chief Fat Mary Dogo ya Mader Goro Jackina Dog Fidi Yambini na Karge ya Ikali Hurle Dambasi Direhle Dambasi Direhle Jewo na Kikijida Bonka Tani Wanda Ndaruni Toka Hatoke Ngole Wanda Nisuma Yisumana Angada Yama Sundi Chila Wani Aze Fitajon University Rikanjamena Tanida Wani Irburani na Fidi ya Wansuma Zina Zini Lisunda Sunda Zilatas Bangol Ngada Nem Hati Ngoloda Tati hatu ngolo rile nga ni nana nga huru hacha isu mashumana iri ngolo vogo vogo fazu uruzu jivirina tetete niline na na gange adanga zba ngolo nga reyema mbasa mairichata tani huri maimana mbasa wae nalu varakta mu varaga nana mbasa mairichata nga timu rachlege izina ko nzuge wani sama iman maltoka huru buruma mahni minister na sama iman Dr. Sitak yo mbatina waniki hege mundari ya mani minisir mai achara minisir dana dat iriti lura kaya isu maishumana ifazika dungdakara ya ni Fatime Haram dat lihuri mamu maimana ni ngare hama kaya isu maishumana jewo na kaya isu miseme isu maishumana jewo na de didemanga golos uruzutu na sami yamana baka rozi tegi wansu mazilfi di fitazan za varakana varakazi ya wani azima ala malvun tokura ni hini invota maungolo dana ngare yami mamda wani irburu michano na zinba gol udu a atlege azina wanifok mai mungol maangata itani wansumana zuwa ni mbud boze ni mbudu na wani kisumana ngare msosieti rungolo na halangvok myamana sesi yama wani sama imana azel amuchisha mga gol udu sunda na wani ya mabderaman gadimi wani malivun ni hata hatu andani burumi ka mnani madelege kisuma isumana hursu umiteng titeng ka hurzi minjameni nitani wani sumana suma isumpari yoze avogozina wani sumana zu wani sunuzia wani yoyi na atlegeine eya ni ya mambasi danga mbaza yika hata itanini na hala wana zefi hata wana zin malazi humuzi ujivina titeni ngari amatleki sumdangu suma isumana yoze huru ambasi danga mbaza yitani mina andat ambasa anga vilompoda kazi dina Ashlege izina ngami mida nazi wazi wijivina titeri. Wanazi baka ya mtlege izina ngonu suma isumana itazini tinu wani. Ni guvaruman gulu gona. Wana nhawa ashlege izinu wani lini vani. Azi kala zeka taitani wani hinteo anjuna. Mina famide unindana nga warakva kazidi. Ani ndat baktumbana ngara ya msunda tirina halangu wani. Ni ngolora ya mbasiru wani hindiri zumuzi jivirina tetitet mida nazi tit udu gandatimi. Abontani wani ni governor amia mandaga di gerera ni general Abdullahi Ibrahim Siam wani burje di burmka amna urazimi mongona wani urazimi mongona wana mfidi fitamba ni kisuma isumana zu wani sun mazira wana zelada ambu ni irabozia wana ursun mazira wani vahina kalkolo ndi nambasa lisunda kidimi ngana ugodi minisha wita kantongi namba huri mama Ngolodana ngare yamvok miyamano ona pewe na manazi nfi taze hur iye mamimi. Fami azahalama gaini ni mege wani mbaktumba ngana mba jogri mbaktumba na ndadu wani mbaktumba na zebiri dunu ngada. Yamsunda na zela tew titew na zin vazu uruzu jivirina tete niki yanka yamchina jewurina. Kona zbakilar ngol ngada ni yamma una huuma imana yoma shiksu mtine suman yoze yambase dangadu wani. Sama na aviva kazi ngadi wani da mgana gwadimina hazin iriza vwona gagwana zbangoli ngada ni yambal maimana mbasa hamu wansumuna zoom kina ha wana tlegeza na huri maana hazin wansumuda wana nfini fida nga holongoza ay kolori wana zana tlegeza na wanga teo lidi miwana za gija wanga tit udu ubal mama holongome kolori Dati abon katani wandani dadi ambasa, dadi ambasi abon katani wanda. Ama menini sekretari general ama lisunda ni abun governor miyama ndagari wadairu kola sa miyama na jingara Gaspar. Awani buru ajedi urazima beshe na wansumunani fidi fitazira. Wana zin gono uru mbaktumba wani sunda na zela ruburumi kal eiwina wani sunda tungolo ngari ya misuma isumana ya mbaza waza. Azi ya bozini kadaka wanu huruma izmana zichuku koni pini ni chukini jijegeda wana zibaka baklar ngolo ngari ya misuma isumana inia. Ar ambasa mazide ya mba chunga katai tanina wana zi lisundu ngolo kazi.
awani da baktumba bon chawandali ili bon ratila wini na chawani yazimia bishen wana kura nga konle liha kura nga konle ambada dad akururi madam baywa na ndena zo holungot lida baywa na ndena zo holungot lida akuruli ngarina iwayana hura zini pini lada suma sumana mbud bozeni le ngon sundi lini kakuna da li ngari dani sun mazidanga teo atit jividi ava maimana mbali ndati nime na gange wana zididika tena limva yivu mungol manazi minimo hakuri lwani chol ngani chola adenge mtata nga ngol chuchute wanja ikuruwa huru zima besha ni kila tama halang dati arwana suma sumana gada yamsun dati rwani himba wi uru imama ni azia ava mitia wana misuma sumana ura zima besha ni chene mendana zita zukolo na zaka akuru holonga yuani hin njunuzia uru sun mazeri azi lata afatma yedi dogo ya maade uru goro njaki na dogo vahli ya mbini na deo korvora dionikata ni teknisi ya nangalinga humununu liso kwa lekole inali.